0: the Pulse of Josie.
1: Odi bona jwang 0751329986 a rutlwe ka mona.
2: Mane Edi mane. Ha ba tsama ye Edi. Ha ba le sa mosebetsi ye di kantleng tsa bona ba re kone le rona re tlaisa ya rona ka mona. Ba go dula mahala ke di electric ke mahala ke metsi ke mahala ke di ke di ntle ba di thola rona a rena tsona gore ha o pota ka khona ke bona ha o pota ka ha ba tsama ye bo ntse ba detsa mona country ya rona ha bo di bula mosebetsi go country ya bona kwa ha ba yo bula ye mosebetsi ye na ena ba re ba etsa mosebetsi rona re sa e batleng ha ba yo etsa country ya bona le rona re tla sala re ipona country ya bo ya rona ka se kopo go tsena president ko na bona nka re tlamela ye nale ga le ntse ba bona batho ba ba tletse mo mvantsi o thotse ka gobane emelela setšhaba no ko na bona nka rona ga etse ka re bontho se nakirela dintho nang e na leng kelelelo mane
1: ba re ga bue ntho e nang le kelelelo mane mama goa ka Fourth Avenue ke a leboga kgaitsedi yaka 0751329986 a re mabahampe a re ga baye mamlezi o kene le ena kone mona ke mmasethole. All right.